loba la vanu ngene ndo mama kibola ngane ngene ngemambi ya ishizwe normal to deva okolo honje okolo gombene kanereme.